0: Oi, pai, putau it pasawiwan to na han sapay ay tamputan sa yan na nihibay tamhita yap ang sa tato iya at ang hupita tao ay naka ita labayang itam tato iyo kuyak pa iya putpas na na yung asa nang pa yung hindi may awan na ni pamtawa hita pas siyan lawa ya ka
1: pampay ayam hakam pay wuya po tipo pamman sa iwati ita kaya pam pangkod na nga pam itmit ipaway Ramon Newman ng ano pa ipampu to at tima ito ni kapam Mavis yan matiyo na kapam nimay mga social services at mga tumalay ito na pampu mabut kasi it conference hinsas kena pampu ni inumipito ka ni if not pa na po it paspansak diba ura it le it tataw it itaw tangalaw yan niya kano pa pina huya bu aspansa kyan na kaisa aspansa ki put pahana no pipang ka record law put niya ka no pupam ni put ayat songyan ni ni mitu bindu sen pin put ngam son put hita ra pantakat tawit yuka ni puma conference put kapi lelen yan put pun no nang uwan pa hakpi pan yewat na nikpay bi siyan haki au pan hakam himuwa pitak pampi ni nok panwat pam lumahintang ra ki ayat teng ro himawan nok pa na podo biang ruan ka pai panhakam it itana mo puita ko mo hita ta ha mo lawaya mak e ne pu put pantakan no put ta tang put ansa put yuk ni ka mambai pumoy imoy yang kai pu meta bi pu pai hita ka chi pu pai piu hinwat ti a ni te pahana enang itaita ka chi na mi khri yang pamput yaat yuki hakam ita hihintot me ita okuitaatim ita sinom kanavutinom ya haka ita pas hinnom yakam peta pa ita it kalomakatsit tuat au yumat namat kwamat nakam pantakat ita tuat au nam tukia mita solau me epte malaita wanyaka but ita susep yoshta hinnion kama ita pepta ngalalo wanyakam po himuwa ka antok po ang sakin po mo si Vivan yang po ba sa imatimat o kiyo yang ka o kiyo sang yanen mawa yan nam yang kachihim nam yang hinok ubi tapan hakam hita kachit yes po kapani tamumi sulpan te tabuh ita as yumat sinom yep me tamumi sisip hakim hita pavan iaay kaya put enang hakim kachit iaay kaya po put me wupat sucha pakim hakim ma emang pasiona yang kasit ni kaput kahakam hakim putit hita na kushin takat put enang yai ke yang onok panhakam ita panok pampe pangkau me piason ita sinom soso kita na wuti takai nan muti yang kaita pan labai tengoni kyang kahak put pu sungau ni ta it pasiep labait pas elhak lawayet me put kahak pu ang hinma itabay bay tabay muawe sayakat bay it panok pamiat pu ita yep ita timo ita memo ita be pu kwamat ni otaka tahamat ni otaka ita habi asita ita sin me awe kapanwat nama takni yang ni kya kyang bay ke bi pu pambay so so himatu bo yuta kami ita nabutinok put pamiat ko panok pam manwat ya tak pai pina pangkang wo pio pai pi kahisan de pas pantakat era it ye wat ye ke pam pai panwat tuat imima itaham pe ima inam ne kam pangkwat pi kes ngama puma pi ani ye wam ne ka puma pangkang wang pai e hopit ang ne ka pam bai tuat it hita loma loma hindakat ang nama takni tang hita kyore ki tang ne ka hita kawan sa maji te pantakata kita yewa tanga kano ipi an sa babas ani pamlaway ta nenok ni ka paman hita yata panok obi put na pantakat put yewa
0: we pa ay anto na tawit o tu ka to no niya ni lele na wana na we wantong pay pia kira ang sa pay pia ikiya sa tiyak hita ang hakang we wantong sa pay nang wen to na pai an cha pasan so di ta ka chi pu hin ta kan sa ta sa sa yin pu pi i ta la ba i ka pas na ti ka i wen na pa as ti wen la wa kyang na ka si an ti ka i u mi na pan yo venid a mi a tiring tani de ta mi ti tawit pasit ala ba yo na paipi ita ka ti pu pa nan a lung ti hi sa ti ta wu yu mi tam an sa ta me me wan to ta hi ta me ta me hi ta me pa hi ta win to tang hi mo hin mo ka na ka ka ti hi mo hin wi hi ki ka ta wan ka ra ta me a win to ta wan pu pa ta pa ka na ta ka ba si yo pu pa ba si yo ni sa ka ni ta ka na ki ap ti ing pu tam kana ki ap ti ka ti ta pi e se na kan sa itam pai wu yang pang ka na na itam au ikin an sa pu itam au ikia pu pa bas hi ma ka lo ma hin ma ka wu on pu pa i o ki o ta se na pa sa wu ya kam pu pa i ti ma wu sa ka pan do an su sa pu ta ka ya ta pu pa i bas itam sa ma ta ta la wa pa i pi hi ma an sa ka men ni ngon pu pa i bas pu ti tam pu en ang ya ka ai khala ya sinonya ai ta hu ni hin ta kan ta pai et ne ta wa da wu wan ta ta wa ta an ta hi ta lo ma la ma ma pai pi a sa ta me a si sa me wan ta ta wan ta u yu me ta me hi ta ta ta me ta me hi ta wen ta ta wan no pu pai ka hi mo pa me pu pai ta me ta ti me ta pu an ta ta ti we um ta me ka kyap ti ing ta mo ka ti ka ing na po an sa kika kam ta po pan ta an sa mo
1: ay pi may patita niya to ta hakta hay ang kita na wodi ta namoy kwamo ang kita an sa kusita mo no pa pi pampo ani tapot rupa kyo yung ita po pat may tapet by asta hamat ni kyang pi tapot nanasop yep ita timitiwa mo ayato tanong hintok over dispi yan tapu cha cha yum hakya suang ka hwa me sa takim ba sa ka si te kanan ning ni kyang ba hak ta hai kwai nai au ka ka hi te pa rohum ting
0: oi
1: no pu yu ke kham ita pan yang wa ima cha cha yum me me pang ka hwa hak pi nat ima cha cha yum pu mo tu at pas yu tek ni yang ni pang ita pu ya sumata ni ka ovi sampit pahana domin pang ka ita putuat leuk mai ita kachi yang i hopi pe yang wat i pahana nyaka pampi ita tetuven ita kwari ki ita i pahan ni ka put pemai di ta tengwan ka kang put pan wat ta ama chi wis ko pan no ka tamu me ani hi te i ta kwuk ti wis a hoi pe ita ya ne kam hopi ta ne ka pampi ba su che yang na phak yang hi ta ya te hakitan sa the way ve amama che pan pu hakit ta kusitang ni ka ove pai put pam enang ah wiut haka pi nat ima cha sim pu mo tuat pas yut tak ni yang ni pang ita pu ya sumata ni ka ove sampit pahana do min pang ka ita pu tuat leuk mai ita ka chi yang i hopi pu yang wat i pahana ni ka pampi ita tu venit akwarikyu ta i pahan ni ka put pamai di ta teng

0: tapi ang yapu pas pumahin kakahi tampanya niya ay pumuji tanuan tay tawet aw tu kay tera pay pay sian hi talal may na buwi pa ng panu buwi pa ng piupewayag na tabi na hindi na aw na ni tawet aw ka
1: o pangkang o pamne e pahana niya ka putpihak may e kasanyang waso so ihihi pamhinwat oyeng o may imi pahana na kno John Rod yep umalelen yang may ima ima kakao po itatawin po ima yep koyo kong bit bit hit the rusted po ima bas jisaan ni ura babon head banging yan tewe yung i rock and roll pavam himo po i blues pavam himo po i hope it ah niya kapampay piu anta me ita better it yan takat ura me i chachel tatawa
0: oui.
1: Po i pehu pae titap tatawe me hak ima me anita po puma ima mo moyam put kasuk put ma pan put lena na pumalele nya kaput hal put pumatata la lak put yak pio ma pumilele nya me pamna suske pio hin uyi pam po i no pang kang puna takam ne but pas aw pas kate ka pa ne pas tuat aw te kait i ra puna takam puma pam tuat takam i epita ko i Feron ya kapam pas paman pi lumaya wat yeke tatata wit pai pi sampi changa pi nat pampang wat wung kapam put it lawai it hi hin puma pas tewi yang kamput meson kapuma tat put tatuna ya au ma tak na yak me pam it pam hi hi mo pu tapan as yewa la la pu yepe
0: oi
1: ni kang pam hi tapu da lawai it tangatak pam pu itakapan pu put ye ke ya pi pai pai pam tok pai hak panis se ka kam sen o ma wo chil ki ta ka chen ha ka panang ba ya yan hin ita pe ye ke ya pai pe pai spio pe ne ka se ke spio pe ne a pai ra in mi pa sang en pong ko ta sen pahal jo wat pe ye ke ne te wan ta ka no ka hin lo ma tok ta pa ne pe ga pio ba yo wat le le ta
0: na ni sen ni station break here. Baik tam kau ni, break tani.

0: I can't understand, but I can't speak. Punova mumi pangkang. I can understand English, but I can't speak very well. This pipam ka ilawayan ako. Punipot kya na po, itpahan laway itukay. May umsong kapot unitan, hinitinsa nang way tamo itutukay kiwawa. Hakpo hupi kwa yatang, samtewa kwa yatak. Wakimo ima tutukay na yakam. Kimo ya koko tutukay, kimo anihinsa na. Ni kawi pam itak yanta po me ima itatat itatsa sa yung po ima tatakaw yung peta po tuwat. Kus kapi kanabewe na yakapu yan yewalal. Put hapin na pangkaw. by answer epam takas hita yikung nikang pupanka honga pumame bas kibabe bas tewi yang kam pamnat kayukyuta ita by son pumehimuwa kia pangkang tapay pium taulak ima tewi yang kam by son kao yukuyan kitotang pupuma answer hita ima katama takyakam ima hita answer putak hintas kyang kam by puma yang na piputa yukuyang kat yan piha kiao kitotang Nikang epam to hakansa hita otak yewotam pampi pai na yawe pa pason hak amo be taulo tepi pa pasat pum au anting pa pa ansa himuwa ansa hita taulo kyang ayang tuwi yang kam kus au hihin hita au alung totan po yan piu inami kitotang itaham Papa takap kacibut, hakananing, kati takap pai papan wat kapas piu pas, amu piu nat put piu hintakan, pai hin kusoyak, pai pantang, kitotang piu inemin on, pai pangkang, pai tangau pi pai, pu pai piu over piu pu piu inem bang, pet pi pas kepikianan awak ne pas hakami put tawi tatap yang, akiak, epkeson veak mong wasatak. Pep habi pu ima hita yep yakam put kusoye songka ka lai toti. Yan piu inami kitotang ono pa na pangka. Pa changa aktua tayao na ya sin mui uh.
1: Ui.
0: Pa itua songka hakam ha lai toti pa hakiyan te pu tis. Yan hita nengot hakim au yurik yang. It hakim talang na wit not on it hita. Uhak anu na yang. Kim hita naame mu uhak yan. Yan toti. Pu aksinom kus piu anse me kison hakim chichel yak. Ak teve ak hala yak. Pep amomi hak yore ke ak hala ite mo piu.
1: Ui.
0: Pai yan ne toat it amaci ite it tata wit au ni ako pangka la. Himuwa pas anse kibi pas me haki pangka wit itaha. Pampas kotimap si. Hinto kove kotimap si. Pampas kapi yewa pas kapi put hak enang hito pas enang ak ani. Ah, nak ah oyak obi pas sin mai warik nak kita mau pampiu
1: lagi. Tapi pay bi pangkang anta, anta pay macam cempu ane iwa lah kam, pay anta itu ayah piu ane iwa tu ano. Tahu lah kau ni TV tahu seni kam, ima aling tenis seni tak kena zang ketemu, pampai pay panut piu temna paman tu tu ane pangkang, pay bi anta tengah macam cempu iwa lah pay. Pai halai tu tuan anca pang, oh hebat puma pita, tahu ya kiai, puma tahu ya kiai, pai pisang awai, pai hak tahu kakiak kiai nunggu, pai aku tak hakim mung basang, pai pisang awai, hakik kapele wanya hakik tahu tak yang mana mungkin bang ubi nawi, umat tuan lah wanya umat makasih yang ni, pai ubi puca sampu panit tuan lah wanya kam. Pai ne pupa tau uantak, pai na sitte me iti ume au uantak, i me me aona. Puma pai hii te pima huyam nikiang, ta sapu huyam nikiang pura, pai hii taane tauipa uona, hai amu uantak, anga ima tauipa uona, yang na kanta. Pai ne itwat pionere pankka, ni pai akka hupivewa yewata, sire tauipa yang. Na puna naapi lengi ang te wala pai ang tauipa, Pas kena nazar pun tahu iba yang, pai bin tahu bin dana, tahu bin depan kala, pai ni kar piau bukan tahu yang ikis pun, ikis kasih tahu yang apa pai tahu iba yang pai, ini kala nama menol.
0: Pai pita, pai pita, hihin kacita, yang kaita hin mau depan kala me pai, hakik piu me piuin nang tahamat, namanya. Pai pia kita cunda ni te pia anza put hi te nang ke pia son kanami tangatang unu pai pia pampi pai hisat hakam katsit nupan takat kata o ina pangkalam. Ni kau pampi pai I me kastil tatawitum pangkalam. Pai na tsainok puma put anza hinchak te vai hudwelpeh. Ni ka puma itanam puma me pam itanaani pia kishakiewan ni puma natukum I tukup te punikium Samuel no Hugh. Puma nama, kalkasuk yuk, puma itawin no. Pai puma ina mumum, yan sikis beda kakamiak nikang, Tokyo makyang ansa but tak among aktawe ve putak nami nat pak chanyan puti tanami tangalang ko o yuke hakam po me it put pang po le na sekot me pompa hisatta hulo nga hak po me kachin we pe na putawe ve me palako ai kachin me tawe am song ka 1970-72 pe pakam pam putak mo te yak yuke hakam na te pam tak kachin am yuke pai pu putak yak Pai, kahakin kalang wasu pan, ni kyang pu pete piu sampi panjang. It kya kyang na ya piu it yewa lang ni ke. It hinye ke ya kapu. Himu ansa hi tuat napi tak tuat himu apa napi hing kang. Ni ka pu ya pek me iki ya pek hove pek pu ma payom ni kam. Pai kepi ni ka pewe on ya ka. Pai haki au ura himu wahi taku sivong pu panakam me pam ur. Tiwaya umi pip te putepe, pumapu, panyang puna. Himu haki ansa hita kepi yawit yike pu haki awat kusibak. Pepu haktat awu wat pu engam awu sup ya pahampai awu alung tang suwip tangono. Yayan ta i pu epam tuk mepai nat pihak pu it pu nat pasaw hinsek tuwe mepai pi hin pam katsmo kat nekita hakai pam ura. Hak mehi kuspong hakam hakim nasung na yung pagkitotang ano pupe hupan tapos pinanang kapasok yan laway hiya pa hakawigin mga pasat po na pa ii yan takat hak tuwibang hakwuyok yung magkang po hakamamat siya tuwibang ano na pumawata tahalay di pumipak pumipe pinatot pivawit epkiwai tak pumapupay pa yung pay nap putra yiku ya po na pay pay ansa Lumahin takat pumayik yang pamitiok ma pamyan soy kemacio kan no pana pumayitiok wisa pamyan macio kem pamuti na mi pita pepeh ni kan putuat ang pawipot apa ay pisanga umtuat kayo na pay piumputuat tiwajep tuat song kaksinom mong basyan e tatawe kakami na pay pi panyang wame imoy na pete himoya mo tatawe mo yewa mo Yuki hakampu nat pa na uni tapo mo itaha mo hisat tatawit.
1: Pwede pa ipi hisat tatawit. Pwede pa laman tatawit na paya pa kami tapio po yun naman na pa amin pa yung matang naman na po pa iputaan sa ipa naman tawit tampay itakyan. Pwede pa pa hisat tawin. Pa ipi haki lawo yung pa hitaan na uni yung hisat. Pa ipupak ta. Kasi tang uwin na po pa yan sa Paiva puvut paiva hitang tato tang hakuivan tang himmo yeva tang ansa tak paiva hakuivan paiva uuni panwa uuni de hakuivi paiva uupi uutam ai pahanam tunes ki tunga different tunes sa paiva tau ita hin hakai pyöte panwa nyon na paiva panwa pia uu au ya kungun na paiva pyöte pu uu me tu bas uva tau sakpu paiva hin pia atke mehaan na paiva putte wanlaun piu hin bas
0: Oh, put them bang kasa ang kaw. Pu ima metau bi tango himo na this pam i ima itakot sim me kachinam iking puma nananik tau bi yung himo wa kachina hintakat tau bi tango na. Pu i chele himo pam bi pa nap suske wan. Pu put na ap yo pang kaw lang pa e pam ta ka mumi wawan tang era panera pas. Oh, matau es kuno. Pag amumias amumum ni kyang kamumi pakiutang wa na ta kakay ni kyang pa ito na sosok tayo na samatin hing ka lang ang basat pa po i iwa me pangkahong po i me ima kasinam peto pantawe yang po uwi ka makima pangkahong po pa hakim moila lang kapas pas ra sosok an rahin inya ato tao mangwak po niya po yan takat pipayang hak pipahak Ansa taulang nik taulang, ansa puma uke pu pita nap suske wa tawi yung ano pa. Yayan e himu itamoy halnei ne put tukay na ya tuat ne un nanto na ya o pa na put un ne pu ansa. Pu put biu pas na kasutong pa pipu ima itatim me hakim kiwa per yang san hakam yak so asa mit it pu yak pit. Put me phones hihi ta ya ichi ngwa ke api pa ra na ta ku taulak pa so som pan puma ke bi bu tawi ba yang ono pu na mu pang kalang pihak te kai te hak na mi put tanga te panwat kasiw hakput phone up yun na taka nangoy tango. Tis di hakput nami tangate pasat paksian put kusing o hakapiput hita. Tawit niya ko, panhakput tawit wang o panhak uni tango me. Ayang ka nakahita put phone hita himo kaya Chinese kaya put tawit baka yike hakamnan na put tatawit hita. Taw lang po epam dok me po pangkahong piwur hakiaw kaya pihaknat pa po yewat yike. Kayap sinson be hakamak put taw lang. Po hakiaw mo, ayo hakpa sa aw nyan tit bata ta makaan ni taw lang. Ngayon hakiaw kito tango na kasabi pamnat pa piw na tup kiyotak o panok panput pang kaason pa hakam pam o naala ni ka ason hakam pa basuyan aw kimaminit et taw lak pe pam lumahin tango kito tango piw.
1: Ana pupu pai anta piu amia tang an ham anta pai hak hak pastawai ban kai na na te kai tang pa hak tawai ban pesa pi pai tang mi anta record ki te mi an ka pai no is pasai no it no is no tawai ban na pai pai bi su su I lo mata tawai na pai ki man sa pai no I na intu na na pu an sa sa chak mi bi na mun pan ka bo si an tawai ban na pai su ka tawai ban
0: O pai put piu pang ka hong o ebi pai hupi me tawit. Namahin I tsechel tatau pui me I himo pas kaatsat pas ak pas I pavasio tatau hi himo we women out mam tato. Pam so soi kanana pi tatuat lawayit. Pam et lomalawayit sang so soi himo pam tangao tango. Pam nukwat sao tangao tango. Kahite nana pin me pupi taput ao imai tatsa tayom. It hit the rap out to it. Hakagini nanyaka, hakaki to it hinchan yaka, sukupta nyaka. Poo would hit the honak tatawit, honak lawai, poo and pamban tangoutak over it hope it ahnaka me. See tal puba hapia and yoyokni, ime yaya nime, omainta pamimino. Put pandakat, ima pete, kayewat we young of the pahan.
1: Papa Pansa, Msan Kabut Pahan Labai, eat a bit lullaby, eat and the Kasita, he and the Kahunak, he and the put, so to my own, put heat up among the love one.
0: Oh,
1: Rapa Hakawu, he sag yon yawat. That's him too, Kaiwayania.
0: Opi, in the Mitalan, there and Nick and find the put mit song way at back up on the Nick and Mumbai, put young Hakim, eat young Lena and Kayat. Reseta wal perte kula lo. Era mi palaso we sme yang kamnya. Era pomo ki kachinam kaspeta ke pipa kanan wo dia. No poeta se kula lo ka poeta put a mi hok pier to wal tet poeta put na me na mi ko plal wo sngon en put awet no. Pomo de yan ha kam hinta. Way down south in Colorado River, oh, Moki, beautiful clouds fill, oh, me, cuckoo, my with their miracle powers, young bell, yo, walk, va, lay, ye, la. Anyone, anything, Mary might just write. Da da da da da da da hey ha la ha hey hey hey hey hey hey hey ita pita ya to taon na pangka sen haka pita me hakamin ne hakamin po ima ye peto ka kapawan hupite ka pan hakam hapison ka sen ima ye wala luhan na kanda po dero ita kasin mo ra talo bagbas pawan puno am soso iti lilita pina
1: we pa binat sanita ma pai sin no ha ka kin ho poli ko na pai pan ne pai es ne to ta te ha bai an tan na ye wa da pai ta la bai ang ye ne
0: o
1: pai pi pan ka wa ngo na I ta mi ta la bai ru to ki ta mai ka sak pi pu an ta hu te te ka ne ka ki to to ne kyam pu ya ra pi hu pi la bai tan kai to te pan na mi o to mi pi au te te ka ne ya ne
0: pai ta pang
1: ye Bawan hin ya to do muyo no pa bu muyan ta kahin kahin na gawu won na ngan ta pu ta mangi ka pu is pai ke pu mahisa na bu ti
0: ma hisa pam so so hin mu ta ma ngam yan pasion ni ta yi sang ngam ba so so yan e hopit hitahi mo at me pam angka haka kapita yai na yaka pam pa siap ipet ko niyo ta kapita mga hal kayaw i ni kovi me po ita ithihi ta ita sepan son pa mapan tinakat me son kalatat buti ta miya tatakat po inami po diyan nat umayan takat itaw ikini nat po tabok sa panpun na miya tatakpay tapo po tangyakan na kita lang may patampang ka nat pahana may tamaw ako it italaway tutukay na yan may yang ita itle na tangyat ni kaobi ipi pahana at himot po hupit ang niya ka po tewat ang niya ka pampep ki hakiki e putukay na yan kibap pang itas na itati mo itutukay na yan kyang is ohi itahito at pete piyo ni paipang kang o piyo. Kaya niyo itahihi taas nanmuti kya kyang itapaisok putip at piyo yung itaput kya kyang na ya. Kaitati mo, kaitami mo, kaitasin mo itaput yantakat tuat awin tatak owi pumaas me. Paas nanawag na kyang ki ang hapipam akhakam sulaw. Me itatim ima itamim me it head start it put an it tatakay na it lawai it pu kia hoy ikyo yumat kaya pu pasong kame umpi put nat pa changaw umu lawai it tuat pa hi na kampiu ni taka umput son tuat kawan ni wumantang
1: but ubi na pang kalong pa yas itang anso na bitahti mo anso put tatakay na ni kyang upay na pita sinumpiu hindi ita sa yung katukay yung
0: kung
1: tatakay na yan ang sapit pa yan sa napang kaulang ito labay sila at saka pampay o sila at kusakit may putitakay na niya paano pas ng koki umay umay ta labay yan sa tatakay wakatatak may payam miya at ang ano ay bipibot pantay ta labay pasikit ang putay tamata yung ay pupilaway nit papahitag yata ang sapam anahikya itang panwata.
0: Uwi hap.
1: Tatsatsag na awiwan itang paipihita himo ang tramong labas tinihin ka ni nawag na ni mahang kwanyak pampay kapas niyong. Nab labay ak na po pampay anahikya itang.
0: Pamsis matak hakamamas ng kapasat hita hapi paipi hakton tas ita pangka paiso sa imahita ita labay amati yung uwi asa ni kyang itam na labay yung kus ita put na hakamihin sa nanik kus haki ita tukum na tukupan na yun pam itahim may tamo mi pam pangka o may angkak put enang put piyo itangan pitsko na yaka itapi maamu labay it not one it hin umaya phi ta hin chak ti su ka ma ha bi put ka su to ke no ma ha put ka ma ta ga ni ni kya ngo me ta pe ta put government sa to to ko pan na ya
1: oi
0: ita mo me yang ha ka ta ta ka o ya ka ta mo put ra ke pi pe te ra put a pang ka ho na pu mo ya ka pu ma to ko pan ya ra hin wat hin sa na ngo put awas ka na pa no ka ho pi ya ta
1: oi
0: saan, piyam ko hapita kahit ani pihak chaynen put awuyok de pan irahak sucep yat ang om na pangka. May pan nawuyo ba yung pihak kami ni ahoy pito ka. Panan na put kasuto ko po na papma. Ayam kuiwi ni ako bas pihapan hakam yat ay ito at akaw pahat bu kite pa eh. Kapyan sa mo awel tango panwat na om na pangka la. Pamhaki eb ning hakan sa hita me pangka ng piyo itana itata ha. Hakita tewiwa nik. Tewiwa. Hakita kapewa ne. Put hakita kusung. Put pangkawa me umi. Hakim hita taulalwa. Hak kapewa ne. Amu mao katukte. Pamtawi haki asul paking upanwa.
1: Uwi pai pia. Pai pia anta ne. Put pia uruan tawa ne pai. Pai ne ikwaya mungunga. Kapam pasita ni. Ra angin tawa. Hakita tewanta ne. Haktiwan tang upan sa hita tuwi bang mo. Napupay tampe to pahitang tuwala wa ang tari tam itibo yung pampay kuiwi niya ko upan sa kawa. Pay kahima kuiwi niya itang puat putak nasa bito tangan na. Pay pita masa hupit ang sa pupuak te. pahan mayani pupai ita china sin mamuna anta putak tu apu mamung basak itam tu apu ta na ye ye na yang ona pai pi hiti pai kai ta na yan tri pai ta mai hisat awin tu ta meun tu ta pi pai na buti amu itam pu ya tu ta ta sak mamuna han sa pai pai pi anta na hala ti um na ko pe ni kai ni pai ta mit anta ita sin me ma chik na na ubin na pai pi hisap bi itam na man ni itam pahan la bai enang pai enang na pu cha cha pai na nap ta ni tam hi ta ya ta ta
0: we ap pai pi ta yan ya ni ko bi pai me I symposium bi yet not but puma ya to ta ni o bi ma hinte wa yuma tuma wo wan to ta kam tuma akh ye tu ka yan hi ta bi mi ma tak na pai pi yak song ka I len na e pek nen song bi ka mum mum sin au hin wat pa ang wan no pai itak su pan itapu ak hakam te kawe usap amumi te kaw ba yang wi tat amumi ya tote pran sa pai ita hakam ki tokin na wet kasan hita na woti yang kasan hita kusi yang ni kang itayane wayong tutuk pan hoya umi ne pete tayan ya to takam anse tamay an sabito ta sino mubilan to ta sa bitamay nok pai pangkang itak tata haksuyan hita an hita hinsak me hakka okiuting pai suyan sang pe watakyan me pai hakkani vanen pai hakka okiute sen suke hakam hakam hakia taite hakia tukaite to tak mong wasto pai pam ani laita kitang opi pai pam au anting pu me sen pas ansawat ita it ita lawai sutok yan pu ima yewat we yang kam hakami ya pepe tuat nat ima son kahinwat au nanap tani ita te mi tamung kya sen pa nat kayep sen pa nat ayo his nen pa nat ayo yumo kam pai ta hakami hisat hakam tima ta hakami tatewa sang tak puta song kasen pumaput panda ta ikino ona pangkala
1: oi
0: senpai tapas ani hakyo yung apo ni kobi kasini tait au ka so sam nang tat ban so on ita nanal ya kyang it yan takat hita ita ti mo mangam ita ni mo ayo yo mo ya kamo mangam ukios ang mangam panwe wan tot
1: oi oi anta ko kai na pa pita tatu ayam pita anta pa itam anta pa hitam sin mamata na itpain halati manta tamay anta yan nakak pa pita kay tampay hiyet anta pita pa isong kapiu hisan ni
0: pi anta umni wayag na opay anta yika kamita it it tamay tokil to na yago bita anta ak pichin na anta piu pichin ni tapirsan nyan puita panwat piu tewan tan pahan ko no bang kay mahala yan no bisino mo
1: uy umay kakay uy anta pay anta itato ya pita ba uy anta kyang anta ita khati kaya ni pai bi tato hi ta ita khati sa lamai lamai ta kan sa pai wa mangkan hang ka ha la kya kya yes ni han sa ita pasan sa ita ti mo yan sa hupi lamai pai ita lamai tam pumay ti ka na ya han sa ita putak wo yo me ha kamita khati kaya ni ha ha gyan ta ni ka kai

ay ay ay ay ay oh me daba enga kono hayona sage ona hode chawe kade ye vino saya le he he ay ay ay ay ay ay

lying like Buddha naam ni ni da da kanen Buddha ansa au yorin go hita sen na nasa step we have ansa yo hita i tuma lai au ansa ni yan haksu pan ta kanen te na ya kan ta ta ngo ta la ba pai pi ye ni ti uta tuma la pam ka kami pam so te ta ho pa hak pu bu ti ta ang lo pai wo pu tin sen naam ni ni Pawang sen kuam ni nik me ita hopi pipot makiwa ita ita kat ang itwat yang paswa not one it hi ta hinsak na kat puan saya kakam epi me yang yan mang tawa ita na i tume ang pam ayo wat rupak ang ayo yamak puyi an sa pietis kwa hoy mumkiw tiwang bepu hak pasay ang nen pu ang ang hak tamala ita sen hak ang malam sen ang upay put hin hin hin ang uwin niya kay putak hihit hak a uwan tang putak ang pas ao yuke pas at tuan sa pas a ao tumalay rong pampiyo kasun yung may itak muriw yi kawai yi puit pas uwit niya kat humita tawak si me pam ihihi mo pos humi kasun pam wong manak putak piyo ang uwan kiyang hakay put tangatan niya kay sen it yang pisawa sa langsung uinya kay may hati ko pangani anyo ting po it wat sen it mun mun basat sen angwat it kawai wat hat pangwat kawai si wasit tangatan niya kay pay it yayan hakta kanen pipay anewak nahupit na supa na kuni tal itak nasas lang po sen piwan sa hakyap kiyap nat pi it pay Iyoho na hitak makinan niya kay may kohot hak nasas ta. Put piw me talawa e pang tak pa iits ka ngate po put ang sa kumachit enang hak e mga mak. Kulp ko ta kuyok pa sa po e yungi ning hakimu e timu ya te nek nima e te put hak e mga pas nasas ta. Put me nyesyo ka nipang ka put hak hak nasas ta. Hakim talawa e mayat e pako e pangam tindes mga tao yes ve the hakim pionat but aw yes ka chang hita hinses ka na kay put enang yae ko yan hakna am nen timu hak panwat te khon sa pan hak amo mi ya ta pan hak hita pumu te te kay na put puma talaba a to a yuri ke pan hapi pam wumu yum mo chai hak ya te kay put te te kay was na kay put hak pi amo mi ya ta hit pahana hita himu ya te te kay buse the way why it ak yo puma nao oye ak puma mong was yo ni kat yan hak na am nen puma hi ta ta ka kuwan ta ta ha am nen pyu hak yan puma yo ai ma tum si ma si no mo pu hak yan ta kat ao ya ta ng puma ao ni opai yan hak am se pan hak ta la wai kuwan kyang hak ta ka nen hak yan ta ta ye an sa bu ta kuwan te yan te wat hak nao ka lolmat kacit hak katan niya kaya kahit ak puma ookyo yan kahit ak iyopun yan niya kat yan hak ay mga talaway na ak natpasat po itumalay apisin ng puhak ansa kuspiyo itpahan tumalat hakam hinsake put puhak enang hak wawantang hin puhak am tumalay au hita hinsan niya kay padupam nitiyo tapiyo kasani mo ihinupahan tumalan na upay yan hakam na inoksupan nuni ka putuwat kusita.

0: Greetings, KUII listeners. Welcome to KUII Coffee Talk, where we highlight programs and people creating an impact on Hopi.
1: We invite you to sip and savor interesting topics related to our community. From inspiring local initiatives to captivating conversations with community leaders, we've got it all right here.
2: So grab your coffee and stay tuned for a brew of knowledge and inspiration on KUII Coffee Talk.
3: Wei, loma talang bai, singgir na tamu na kadam na may pay sala awen taro na haki anta. Hakang ini me kiki nam to na pay ta me yua ta na kan sa pay hupita ta wadi ta pay ta me na me ya ta ta ni ra pay ta pay hin na ye wa tu ta na pay so so hi ma ke angu wan ta wan an se ye pite ka ham ta pay na introduce ni haki ka pay ubi ma la kya kya ni
4: Wei kwa kwai, bai ansa na piu halai te iepa i tākua weta. Hin pi tuat pasi a sansa mātio ki am bai pi panita te wei yunga iepek walpek i tā walapsin on bai pi pū na pankang walapsin on nū ni a kaino. Nū nanha ni ki am pū piu humiwai ma yana mātio an nū yang hūtwan ngak tuat sino ni ki am bai nā imu tuat amumi imu ngamui au nā yan nāmati ta imu tap ngamui pip ngamui pumui nās noia kia bai anta sona ma nebiu kata wī yunga bai nā uia bu pepeh pi imu amumu mpū kata imu pepeh walapsin mamum nā bai tanga bi bai nā nā kia bai bai nā nā kia kahin to bai nā epeh nā amumu mianta bai I pipu tuat Ini mai tuat nan ni kapa haki sutep tuat hi ta un nan to na no pa ne ko kho tuat pi ne yik ngam na ob ne pan sa momom yan ke ta hi ta tuat hi sa momi pi ya ta ne
3: oi bai pi ta ma yep pai hi sa kis na mi pi ta kapa haki ma na ne na I na mu I pai ya spi ta ti am ka te kyang pai pi u pam I kyan na kai e pa kam tak pai na me na ngai ta nga pi u na ka me na ngai ta na pai pi asum pi pas ni Pai sus ni nuk nak pai ubi na muna ngita. Ubi pai bian sai tama. Nami hisa ya tama na kan pai hakim piu tata lang hakim kiba pia pai hak nami pita piu hita tau yewa ta pai tata lang na pai tampu tau uan to tama na himo hin yewa tama na kan sa pai pai pia sita tutu mo su tau. Nak pai tu pai kau hin nang ai kya kyam pai astawi pai kyam Kadabuti yung hi tatao la wang na pai. Ansa pai tampat hi taya tanya kayang yung ansa KUI radio station ng hapi. Na ansa ngay makita ansa itam nami ya tanya ansa. Sikyo tawit pas na ang sisa buwan tao ni kark tao la wang put na kansa itam pai. Puta hiyan na ni. San uwi pai hi sang lele ni.

0: Oi, pai, putau et pasau iwan tau na han tapai ai tamputan taya na ni pai tamhita ye pan tata to ya tan hupita tau na ka it na ta labayang itama tata ye ki ak pai put pasau na ye ngas na pai min da mai a na ni pam tau hi te pas sian lava ya ka
1: pam pai ayam hakam pai wo ya bo te pa pam paman sa e wo ti ita ke pam pangkod mga ngak pam itmit ipaway Ramon Newman ni wano pay pam po ito at tima ito ni kapam mevis yan matiyo nak pam mima yung mga social services at mga tumalay ito na pang pumabot kasi it conference hinsas kanya pam po ni inamipito ka ni if not pa na po it paspansak diba or it tataw it itatangalaw yan niya kano pai pin na huya bu aspansa kan kasat pansa ki put pahana no pi pang ka record law put ni kan no pu pam ni put ayat songyan ni ni mi tu min do sen pin but ngam son put hi ta ra pan ta ka ta we ye ke ni pu ma conference put ke pi le len yan put pun no nang wo man pai hak pi pan ye wat na ne pai pi si an hak ya pan ha kam hi mo pi ta pampi ni nok panwat pam lo mahintang ra ki ayat teng lo himawan nok pa na podo biang lo an ka pai panhakam it itana mo puita ko mo hita ta ha mo lawaya mak e ne pu hak put pantakan no put ta tang put an sa put yuk ni ka mambai pemai imai yang kai pemai ta pe pai hita ka chi pe pai piu hinwat te ani te pahana enang itaita ka chi na mekhri yang pamput yat pu yeke hakam ita hihin tot me ita okuitatim ita sinom kanawotinom ya haka ita pasinom ya kam peta pa ita it kalomaka chit tuat au yumat namat kwamat ya kam pantakat ita tuat au nam tukia meta solau me ep tumalai tangwani ya kam buta susep yosh to hin ya kam ita pep tangalalo wani ya kam po himuwa kaan tuk po an sa akin po may si Vivan yang po ba sa imatimat o kyo yang ka o kyo sang yawanen mawa yawan nam yang kachihim nam yang hinok ovi tapan hakam hita kachit yes po kapani tamami supan tutabo ita as yumat sinom yep me tamami sasep hakim hita pawan iaay kaya put enang hakim kachit iaay kaya po put me wupat sucia pakim hakim ma emang pasion na yang kasit niya kaput kahakam hakim putit hita na kushin takat put enang yaay kaya ngunok panhakam ita panok pampe pangkaw me piason ita sinom sosok hita na wuti takay nan muti yung kaita panlabay tangunik yung kahakput po sungyaw ni ita it pasyep lawayit pas elhak lawayet me put kahak pu ang hinma itabay pay tabay muawe sa yakat pay it panok pamiat pu ita yep ita timo ita memo ita be pu kwamat niyo tika tahamat niyo tika ita hapi as ita ita sin me awe kapanwat nama tak niyo nga kya kyang pay kepi pu pambay so so hima tuwo yuta kami ita nabutinok put pamya tako panok pam manwat ya tak pai pin pang kang pi o pai pi kahisan de pas pantak at era it ye wat ye ke pam pai panwat tuat imma itaham pe ima inam nya kam pang kwat pi kes ngama puma pi an ye wam ni ka puma pang kang mang pai e hopit ang ni ka pam bai tuat it hita loma loma hindakat ang nama tak ni tang hita kyore kitang ni ka hita kawan sa maji te pantaka takita yewa tanga kan no ipi an sa babas a ni pamlawai ta nei nok ni ka paman hita ya ta panok obe pun da pantaka put yewa ta
0: we pa ai an ta ni tawai ta tu ka tu no ya ni le le no ni na u an ta pa pi ak ra an ta pa pi ai ke ya sa ti hita ha ka ngu wa mun ni kan sa pa nang ngue wan tong na pai an cha pasan cho di ta ka si pu hin ta kan cha cha cha cha yin pu pi i ta la ba i ka pas na te ka yin wan na pa as ti wan la wa kyang na ka si an ti ka yin u min na pan yo bene da ami a tewin tan de ta mit ti tau et pasit ta la ma yo nak pai pi ita ka ti pu pa nan a lung ti hi sa ti ta wu yu mi tam an sa ta me me wan ta ta hi ta me ta me hi ta me pa hi ta win tu tang hi mo hin mo ka na ka ka ti hi mo hin wo hi ki ka ta wan ka ra ta me ya win tu ta wan pu pa ta pa ka na ta ka ba si yo pu pa ba si yo ni sa ka ni ta ka na ka ti yo ma pu tam kana ke apti ka ta pies en kan sa itam pai wu en pan ka na na itam au ikin an sa pu itam au ikin pu pai bas hi ma ka lo mo hin ma ka wu en pu pai o ki ta sin nam pa sa wu ya kan pu pai ti ma wi sa ka pan do an su sa pu ta ka ya ta pu pai bas itam samata ta la wa pai pu hi ma an sa ka men ni wo no pu pai bas pu ti tam pu en ang ya ka ai khalai sinonya ai tau ni hin ta kan ta pai et ne tau da wu wan ta tau ta an ta hi ta lu ma la ma ma pai pi a sa ta me a si sa me wan ta wan ta u yu mi ta me hi ta ta ta mi ta me hi ta a win ta wan no pu pai ka hi mo pa me pu pai ta me ta ti me me ta pu an ta ta ti we mi ta me ka kya ti ta mo ka ti ka yin Ya pu anca kika kam ta pu pan ta sabai
1: ai pe me patita ni ya to ta hakta ha yam khita na wodi ta namai kwa mo yam khita anca kusita wen no pai pe pampu ani ta pu ru pa kyu yum eta pu pu me ta pe ta bai asta ha ma ni kyang pu ta pu nana so bi ita timti wa me ya to ta na hinta ove dispi Yan tapu chachayum haki asuang kahwa mehisa takim ba sakasi tep kananing unikang ba haktahay kwai nai au kahit pakaho rohum ting
0: oi
1: nok po yuki hakam ita panyang ima chachayum me me pang kahwa hakapi nat ima chachayum po umoy tuat pas yutak niyang ni pang ita po ya sumatak ni kahuwi sampit pahanat omin pang ka ita putuat Lek mai ita kasi yang I hopi pe yang wat I pahanat nyaka pampi itu at tu benit aku ada kiu ta I pahan ni aku put pemai dihi ta tengguan kia kiang put pan wat tu at ama ci wis kau pan nok ita mumi a ni hi tep I tak wuk ti wis a hoi pe ita yang nyaka hopi ta nyaka pampi pai sucep yang nap hak yang hi ta ya te hak hi tan se tuwi ve ama ma ce pan pu hakhi ta kusi tang ni ka ove pai put pam enang ah wiut ita me ita pet as pai kahita as namuti kya kyang pai pam ta hak yan pai hak na be be onam ur hak pai hak pai pe kahin kawe pai pai pan pan wat pai hak kahin kawe pai su pan ka hoi ka chi te ka mong yan tang pu pu aya wat sino pu himowa Haki ke pihi tau pai pita pu panjang wa piu pu ira hakim naye na ngos ne kya pete wat piu put pan katewi yang wa pai pas kacat pas haki hi tak te ho to tan ne kai pan wat haki a piu himu wa hing kang wa me pu pan wat pu pai himu haki san hi te au ka kong wat ai te tuat pas pan wat hi tuat ira au a ni piu hing kang wa no Pai ii himu hapi put tawit au tangata o panoh na pangkala me pi ason pi. Ita me hupi. Yep so so kita na woti yang kai ki totang o nikyang hakami pami.
0: Ui.
1: Hakai pu ita hapi put angi o hepe tumpang ko ita ane pu rupa ki o put pami aata pu. Hin ita itati mo yep ekwan totan. Hin ita pu mo yep hapi wungwin kya kyang ansa pu mo hak tsaak wungnak. Hita pam nawuti kyang, hita pam kusi kyang, hita pam maumachi kyang, wuyuk te, hisnen me tapunat pudyab yata selah. Sen pat ita sean hita chakak tutukainang hita au maumachnak, put pam kusi, sen yep me ita put pituan nawuti yang, tamunga kupitang it not one. Sen hak put sean tutunak, Pantuat put pantakat kusi kyang ansabut nami tangate me pupita au iki kuyabas pa ita po hinsa kusi ng kuyabalwan hita po niya kapu bay soon kaita hisan nukpay natwan tutan. Wewet hit ta hapitas yan takat pi pam pi pam bini kam pi maxon tumar ani pam maxon tumar no put pi ta mam kas ya pet ni ko pai i yan takat pi pas kapas pi pas ansa pi pas pam ansa unit me unit ak pam pas kapas pan takyan pa hakita aw matak nang utsak aw sinayowa sinot ano aw tay kyang itapan wat hita kusuyang itapan wat hita hak kusung hakita aw tay me hak hin hak me tulaw kyan ni hak pyo kantam hin hak put yawe oyngo pam i himayan ta ka pwe mamumuyam pyo kantotang pwe pyoit me cakap tat pwe hit itapan yeng sinom yang hupit hakita ay taikang hita tewibo. Pu i pahana na nakapambay piw. Alam mo ni ko, manok na pang ka. Ityewa itayata po. Tatawin. Pampanta ni hak. Chay niya ka na pa. Naap na yata ni pa. Ansa na. Kahin pan ansa kya pipayan ewan ni kang dupo mo aw kungota imo imay kung hakamo mi kungota tekay tango pipkiba pina na po pas tuat wim kya teka pumo wuyo kamo pumo pas kaspiras pas awi wam pumo pas petuwi yung kam kasap pumo makiwa yung pumo ano na pipanan yaro yung kahit tawoni kya mo mi mapianta pas pihimo mo pamanhita yawa tais alin ngon kung ay tesmong siyong ngayon na nini kapunan sa tuwa tiwanta. Wala na na ba, buhuwin ko ay nikyan tiwanta ka po nila tuwa. O, kas nami hita bibay, namikwap to siyong ngayon ng pangkakwang upyo. Ba, namikwap po, may kitotang. Kayo kiyota ka siyong ngayon ng yewata.
0: Uy, uwi na pangkakwang upay piya, himo yewata ang sa pamanangahang niyo. Uwi niya niyo, hakin na kan sa beto pa ipang ka, pampay ka lumataw eh. Pamasuso eh, lumataw eh, haki ka na nga, dahang pang nga, pamapihiki at ang taan sa payas. Namikap yung kya, kyang pa itaw, hibi yung hitaan na lalbang. Saka ang saputa ka uwe, pan ang sa pantaki, piwa na nahinki na ang hitataw eh, haktaw eh, te pa, kataw na, tawlaw na ka na nga, taan sa, piwa sa nagtaw eh, kalumin, tanyan mo ang tanikyang. Haki wa tau tau la wa pai puma piu la ma tau ai haki haki tu tanu na pai bi pai bi an sa piu hin tanan sa pai hi sat pai na muti wa na i ma ta cha mi tau mung yes wa ma pas puma ya ka nyan ni kan sa ta pu an ya pu pas puma hin ka ko hi tam pa nyan ni pai pu wa ji tanu wa ta i ta wa tau tu ka te ra pai hi pai sian hi ta la lo mai nako we pa ni pan we pa ni ng piu pa wa na ng tabi na bin hin ni na aw na ni taw it aw wa ka
1: o pang kang o pa me e pahana ni ka put pi hak me e kasen ying wa so so e hi hi pam hin wat o ying o me e pahana na no john rat yep o malele ni ng me e ma e ma kakao po it tatawin po e ma yep koyo ko bit bit hit the rust that but ima bas jis an ni ura baban head banging yan te we yung e rock and roll babam him bu e blues babam him bu e hope it ah ni ka pam ba bi an ta me ita bet it yan takat ura me e chetel tatawa
0: we
1: bu e pe hu pai titap tatawe me hak ima me anita pu puma ima momoyam put kasuk put ma ye pan put lena na pumalelen ya kaput hal put pumatata lalwa put ya pu ma pumilelen ya me pamna suske pu hin uyi pam pu e no pang kang pu na takam ne but pas aw pas kate ka pan ne pas tuat aw te kait i ra pu na takam puma pam tuat takam e ye pitakwa i Feron ya kapam pas paman pil lumaya wat yeke tatata wit pai pisam pi changa pil nat pampang wat un kapam putit lawait hi hin puma pas tewi yang kamput meson kapuma tat put tetuna ya au ma tak na yak me pamit pam hi hi mo pu tapan as ye wala la pu yepe
0: wi
1: ni kyang pam hi taput au lawait tangatak pam pu itakapan pu put ye ke ya pil pai pai pam tok pai hak panis sirkakam sen umaway, stiliki takat sen hakao panang. Bayayan hin itapu yeke ya pai, pai spiyo po ne, kasirki ya spiyo po nila, pai ura, inami pasungan pangkota. Sen pahalawat po dikun, natiwan takyaw, no, kahin mo matyok na pan na po dat piyo ba yawat, leleo ta.
0: Nanin sinan ni station break here, pai tamkoyik na ni, break ta ni.

0: Okay, Antipai Yangitama, Happy Kui, Nanga, Radio Station 80.1, Nanga, Mima, Antayata, Ita, Itamiata, Itamita, Tato, Itinaka, Yeo, Ton, Mansapai, Tato, Yeo, Tatamai, Bak, Epakam, Takamu, and Tangutinka, Ita, Pasir, and Lalbaya, Pai, Piansaki, Wuna, Nihaki, Nama, Naha, Tao, Yuka, Hamda, and Nikia, Ton, the Pai.
1: Put ita nat happy nat the malay yang ni noh yang kay meta nat pu tabuk me song ka nguwan kahak su pasu pan son puma nat pasakami ani puma ita sengwa me kaisyo ka makima mo mamang hitang hinces ke kam su pan son puma kami ani nat dak pu puwat kabong wak tata yung mga umpang kau tata patuhi mo wak kami ni ng tima itong ano is ohim me kyan ya puma anhi ta navoti kya kyang puma ansa kami yang ano po yeki hakam po nawas me pai bi sonum kapan sa ki pito ta ba ki wae pa po pe ba mahin sa ski kam umu ime tataka wa yame toti me amu me nawas pai pahan ko et so so ki te tanam tikin to ta e him tawe him ye wa hi ta ki kung wa na kaput bum me pang kam hakang wewat hit hak a chian yoring bu hit hak an sa ite ta la wa yang tui ta kai e pam to kang panang wa bu pai pi ma bu u ki ta tim ka hit ta bu au bas ma chi yang pan wat bas it an sa e hak la wa ya ai kan ya kan pam an hit ta su ke la wa ni ke pam hit ta an hit ta pam ya ai kan nok put puma ka ama chi yung pet pu hak ove nawa spai pan sa kama pu ne hal pe bak pi pai puma tuat ima pan wat itamo kamewan to takiba pe pe pe wal pe pai puma itamo pai pi nawa yan itai ka pi ani ni ko pa hakim yan namo mi ya to tang pu pa mi pa wa ka iso mi pam bai tasunga ne nal put pai pi ima pu uki ita tim kahit tapo au pas machi yung panwat pas it ansa elhak lawai ya ay kanyakat pam anhit suke lawai ni ke pam hita anhit pam ya ay kang nok put puma ka au machi yung pet

0: tai kapiani ni ko pa hakim ya namo mi ya to tang pu pa mi pa wa ka iso mi pa mai ta sunga ne nal pu to at pu pa spe ta mo mi ya ni a tang no pa hi hi ta is ohi me ima as ansa pa pi ta mo changa ang an hin che ku sa ki ba na wet pu yang che chel na wet hi ta hin che ku sa kang pu it pas pas ak purok na no pas anaha bewat aha kuruan no kyan el bewat hinto ima itatim kaya atot put na to at sa chep tubing lang hinto ima kaya atot sen pa ima itamu miwewan to ta pa ita sa chep yep na kae sen na no yep umumi po yatat kawo pa kayep umumum ni kaobi inat umumi yan ani i himu puto umumi hapinat yan pos pandok po umato at hintotin pupang kango kasuke himu wa inumi painas nabot wanik yang nakayatang kitang himu wa pahanuan I can understand but I can't speak punoga mumi pangkang I can understand English, but I can't speak very well. This pipam ka ilawa yun ako. Pwede po kaya na po itpahan lawa itukay. May umsong kapat ni tan hinihinsa nang may tamo itutukay kiwawa. Hakpo hupi ko yata, sa umtewa ko yata. Pwede kima ima tutukay na yakam. Kima ko ko tutukay, kima anihinsa na. Ni kauwi pam itak yanta po me ima itatat itatsa sa yon po ima tatakaw yan peda po tuwat kuskapi kanabe veo na yaka po yan yewalal put hapi ni pangka pa ansa epham takas hita yikang unikang po pangka ho nga pumame bas kibabe bas tuwi yan kam pam nata yikyuta ita pa son po mehimuwa kya pangka ho tapay piyam taulak ima tewe yang kampay song kao yikuyan kitotang pupuma ansa hita ima katay matak yakam ima hita ansa putak hintas kaya kam pay pumayana piyabuta yikuyan wakat yan piyakyao kitotang nikyang epam tohak ansa hita otak yewotang pampipay na yawi pupason hak amobi taulak tepi pupasat pum au anting pupa ansa himuwa ansa hita taulo kyang ayak tuwi yang kam kus au hihin hita au alung tatano po yan piu inami kito tango itaham pa po takep kay chibut hakanani mo kati takep pa pa pan mat kapas piu pas amu piu nat put piu hintakan pa hin kusoyak pa pantango kito tango piu inami noon pa pangkang pa changaw pipay pupai piu over piu pupi ni bang pet pi pas ke pi kana na wakne pas hakami put tawi tatap yang akia ep keson ve ak mong wasta ta pep habi pu ima hi te yep yakam put ko soye song ka kha lai to te yan piu ni mi kito tang no pa na pang ka pa changa ak te wa tayaw na ya sin mo yo
1: ui
0: pai tuat son ka hakam ha lai to di pakian te putis yan hi ta ne ngot hakim a yurik yang it hakim talang na not one it hi ta wo hak anyo na yang kim hi ta na me wo hak yan yan to ti pu ak sinom ka spiu an se me ki son hakim che chel yak ak te ve ak ha lai yak pe amo me hak yurik ke ak ha lai te mo pi
1: oi
0: pai yan ne tuat it amma chi te it ta ta wit au ni ko pang ka la himo pas ansa ke bibas me ke pang pang kang wit itaha pampas kotimap chi hinto ko be kotimap chi pampas ke pi yewa pas ke pi put hak ke nang hit pas enang ah ani ani ah ah ah oya obi pas sin me wore ke nak kita go pampi hak
1: we pa bi pang kang ansa ansa pa bi ma cha chen pa ni yewa da wa kha pa ya ansa itiwa ya pi wa ni yewa to no tawag ko po ni Timin tawag sa nika mo. Ima aling tinin sa nita ka na dyan. Kati mo, pampay, panatiyo, tamna pa,

0: 不妨不必真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的Bapa yang berucapkan bapa ni cuma nak nak, bapa ni bapa dah uang tak bapa nasi timur itu yang saya uang tak, ini saya uang. Bapa bayi itu, pima uang ni kian tasap uang ni kian bula, bayi tan tahu ibu uang, tahu ibu uang, saya uang tak, angin mah tahu ibu uang yang nak kanta, bapa ni itu pun pangkalan bapa yang hobi bawa ye wata, saya tahu ibu uang.Na pun na be leng yang te wala ba ang tawe ba paskiana na zat pu tawe ba ya pai bin to bin na no bin na pang ka la pai ni ka pi au wi wan tong e ki si pam e ki kasti tawe yang pu pai tawe ba yang pai in ka la na mu mu no
1: pai pai pi ta na pi ka hi hin ka chi ta ti yang kai ta hin ma on na pang ka la me paiHaki piu me piu yuen na ngu tau hamat, namat niya. Bai piu haki ta chona ni te piu anza put hi te nang ke piu hak son ka nami tangata ngu no bai piu. Pambi bai hisat hakam katsit nupan takat katak oe na pangkalam. Ni kau pambi bai ii me kastil tatawitum pangkalam. Bai na chaynok puma put anza hinchak te wai hudwel pek. Ni ka puma itanam puma me pam itanaani piu ke shakiewan ni ngu puma natip kum ii.Cukup tu, punikium, Samuel no Hugh, puma nama, but kal kasuk yuk puma itawen no, by puma ina mumum yan sikis beda kakamiak nikang, cukium makang anza but tak, amungak tawi be butak nami nat bahak, chayan put hi ita nami tangalang wakus, ovi yuki hakam pu me, it put bang pu lele na sikot me, pumba hisat tawi.Hulu ngahak pumai kacin mo yung pina putawi ba yung may palako ay kacin mo itawi yung song ka 1970-72 pe pakam pam putak mo mati yak yuki hakam na te pam tak kacin nam yuki pa piu putak yak pa kahaking kaulang mo supan na nikyang pu peta piu sampipan yung it kya kya na yak piu it yewa lang mo nika it hinyeku yak pu.Himu anza hi tuat napi tak tuat himu apa napi hingkang Nika pu epek me iki epek huwe pak puma payom nika Pai kepi nika pewe nika Pai haki au ura himu wahi taku siwong pu panaka me pam u Tiwaya umi pipte pu depe puma pu paniak pu ne Himu haki anza hi ta kepi yawit yike pu haki au taku siwak Pepu hak tat awu wat pu engam awu sup ya pang bai awu alung tang suip tang wano. Yayan ta I pu epam tuk me pai nat pihak pu it pu nat pasau hin sek tu we me pai pi hin pam kats mo kat na kita. Hak e pam ura hak me hi kus pang hakam hakim nasung na yang kat kita tang wano.Pepeh panta bas pinanang kapasok yan lawai hi ya pa hakawike mungpasat po na. Pa ii yan takat hak tewiwang hakwuyok yung magyang po hakamamat siya tewiwang ano. Na pumawata ta halay di pumepek pumpepe pinatot pivawit epkiwai tak pumapupay pa yung pay. Nap putra yiku ya po ano pay ansa. Lumahin takat pumayiku yung pamitiyok ma pamiyan suy kemati yung kanopay na.Pemerintah usah pamian masuk yang mempamut ini mempita peper-peper ni akan dapat tuat tak pawai put. Apa, eh, pisangah tuat kaya nak pai pium put tuat. Tuat jep tuat songka aksinom mungbosan. Eh, tak tahu ya kakami nak pai pi panjang wame imu ini peta himu ya mui. Tatau ya mui, yewa ya mui. Yuki kakam pun nak pai na eh ni tak pemerintah mui. Isat tak tahu itu.
0: We buy be he said that the view was the one that the one by ever come to be a put in the one point. I mean, by my tongue, no, you by put the answer. If I don't want to wait and pay the human, we won't buy his set the win by pipe hockey, the woo and by heat on the wounding. He said by pop water. We know put by answer. Baba Pubut by he tang tato and her woo and tongue him ye were the answer by her woo and by wound it, pun what wound it there. Hago by woo built them my behind them tunes get on a different tunes of by bill. Tao it I hin haka put there, pun what you want to buy her, pun what be all you're going to buy. Pete pu u me tu bas u wa ta o sa pu pa hin bi at me han na pa pu tu an la un pu hin bas
1: o pu pu pu dem bang ka sa an ka pu i ma me ta o bi ta ngo himo na des pam i i ma i ta ko chim me ka chin am e king pu ma na na nik ta o bi ngo himo wa ka chin na hin ta ka ta o bi ta ngo no pu i chele himo pam pi pa nap su ke wa no pu pu na ap yo pang ka lang pai Epam to ka mummy wewan tam era panera pas o batawes kun pak amumias amumum nikang ka mummy pakiu tango na ta khaka nikang pai tenai so sok tango na samaten hin ka lang basat pa po i iwa me panka hongo po i me ima kasinam pe to pan tao be yang po wewe ka ma ki ma panka hongo put pahakim moila longo kapas pas ada sosok an rahin inya to tau mangwak put ni pu yan takat dipang hak dipahak an sa tau long nik tau long an sa puma puma eke pu pita nap suchke wa tawi yang no pa ya yan e himu itamai hal nei nei put tu khai na ya tu nei un nan ton na ya o pa na put un ne pu an sa pu put biu pas na kasutong pa bi pu ima itatim mekim kiva per yang san hakam ya so so amit it po yak bit but me phones he hit ta ya ichi ng wa ke ap bi pa da na tak po tau lak pa so so pan pu ma ke bi po tau i ba yang no po na mu pan kalang pi hak te ka te hak na mi pu ta nga te pan wat ka se wo hak pu phone ap yo na ta ka na ngoi ta ngo tis bi hak pu na mi ta nga te pa sa pak se an pu ku se ngo hak ka bi pu ti ta tau it ni ko pan hak pu tau i ba ngo pan hak e ni ta ngo me ayang ka nakahita put phone hit tai me ka chaini ka put tau yi ba kay ka kam nan put ta ta wit hit ta tau lang pu e pam dok me pu pang ka hong pu ra kya ka kya pi hak nat pai pu hu ye wat ye ke kay ep sin son de ha kam hak put tau lang pu hak ya ma ayo hak pa sa nen pet pa ta ta ma ka ne tau lang ne ra kya ki to ta ngon na ksa bi pam nat pai pu nat tup kyu ta o panok pan put pang ason pai hakam pam o nala ni ke ason hakam pai basian au ki ma minit ep taula pe pam lo mahin tang ki to tang pio
0: ana pubut pai an ta pio mi a tang an ham an ta pai hak pas tawai ban ka na na te ka tang pa hak tawai ban pe sa pi pai ta mi an ta record ki te mi an ka pa no is pasak no it no is not tawai ban na pai pai bi su su I lo mata tawai Nampai akiman sampai naik naik tu naik nampu ansa cacak mewi jam pang kalau bosi nanti tahu ibu apa isu kau tahu ibu
1: oh pai put pi pang kau hongo ibu pai hupi me tahu it nama ini I cecel tahu pu me I himo pas kacat pas ak pas I pawasi tahu hihi me we women out mam tato pam so soi kanana pi tatewat lawaiit pam it lomalawai sangso so himo pam dangau tang pam nuk ngot sao dangau tang kahi te nana phin me pu pi taput a ima ta cha chayom it hit the rap our tuat ha ka ni na ne ka ha ka ki tuat hin chan ne ka sukup tan ne ka pu wat hit ta honak ta ta wet honak lawai pu wum pam man dangau tak o we it hopi dah ne ka me se tal pu ba ha pya ni o yok ni me ya ya ni me lomain ta pam imo no put pandakat ima pete kayewat we yang dapat pahan
0: papa panca musang kabut pahan labai hi tapi lalui hi tanda kasih tahi jangan kau nak hi jangan put put tu tunggu mana put hi tapa manggal bangun
1: oh
0: berapa ya kau bang isakian ya wate jatuh tempat kau bayarnya
1: Opi, ina mitalan, ila nikam pahanda put mit songwayat, baka akpon na ni nikam mambat, takpo jang hakim itang lenat ang kayat, talaga na. Resita, walpak, sikulalwa. Ramai palas awet sime yang kamnya. Terapa mau ke kacinam kespeta kepipai kanan buat ya. Nok peta cekelal lah kapeta but ami hok peta coba tek peta but nami nami kop lalu asongan put awet no. Pemudaian hakam hinta. Way down south in Colorado River, oh Mokive, beautiful clouds fill, oh me cuckoo, with their miracle powers, young bell, yo, okwa, lay, ye, la. Anyone, anything, Mary might just write. Da da da da da da da, hey ha la ha, hey hey hey hey hey hey. Ita pita ya to tao na pangka, sen haka pita me hakamin, ne hakamin. Pui maya peto ka kapawan hupita ka pan hakam hapison ka sen imaya walalwan ya kanda. Pudero ita kacin mo ra talo, bagpas pawan puno am so, sa itililit tapi.
0: We pay binat sanita mo. Paisin, oh, aku ikin hopoli, kalau pagi panjang, paisis, esnya tuh katil kabai antan, naya walau pagi tala pagi angyanya, pagi pi, pang kawang, naya tami tala pagi sih tuh ya, tami kerak pi, antahui cete kainnya, ketikitu tami ni kampu ya, rapi hopi, labai jangkai tuh teh panam ya, tami piawi cete kainnya ni,
1: pagi tapang.
0: Bawan hin ya tu tu, buiannya. Ah, buian tak kahin nak kau buian dengan siapa? Tamang ya kau buian. Ispai kesukum mahisat nabi tiang.
1: Mahisat, pam sosa himu tamangan. Yang pasionnya tay sange mambai sosa ye yang ihupit hi tahimuat. Pam angka haka kepita yaina yaka. Pam pas ye ipecuan ye tak kepita tamangan hal kayaui. Ni kau bi me pu ita ithihi ta ita sepan son pamapan tinakat me son kalatat beti termiat takat pu enemy pejat nat umayan takat itau ikin nat pu tabuk sepan pu enemyat tak pai ta pu putang yakat ne kita lang me petempang kal nat pahana me tamawoi it itala wai tetekainen me yang ita it lena tangiat. Ni kau bi di pahanat himat, berhubit ahnya ka, bertewat ahnya ka, pampet ki hakiki ya petekannya, kibap, pang itas me itat timu tetekannya ni kang is ohi itahi tuat petepiu ni pai pangkang opiu, kianya itahi hitas nan muti kia kang itapai sok putep aspiu yung itaput kia kianya. Kaitati mo, kaitami mo, kaitasin mo itapot yantakat tuat awin tatak owi pumaas me. Paas nanawag na kyang ki ang hapipam akhakam sulaw. Me itatim ima itamim me it head start it. Putaan it tatakay na ya it lawayit. Puki ahoy ikyok yumat kayaat.
0: Uy.
1: Pupasong kami umpibut na pa'y changaw umulabay ito at pa'y hinakampiw uni taka. Umpit son to at kawaan ni wawantang.
0: But ubi na pangkalang ang payas itang ang sanabitahti mo ang saputitakay niya ni kiyang pupay nabita sinumpiw hindi ita sa'yo katikay yung hintatak mo titakay na yan na. Ang sabit pa yan sa napangkaw lang ito, labay sila, utak pampaya ko sila, at kusakit ang may putitikay na niyo. Paano pas ng kauki, umay ito, labay yan sa titikay, wakatatak may payang miyat, ang ano. Ay, bibibot pa nito, ito, labay pasikit, ang puto ito, matayo yung, ay, pupilaway, at pabahitag yat, ang sapam, anahikit, ang panwata.
1: Uwihap. Ay,
0: tatatak may awiwan, ang paypihito, himuam, antara mung lepas ini hingga ni nawa ini mangkunya pampai kebas nih, nab lepas ya tak pun pampai an hikat.
1: Ramses mata hakam mama sungguh pasat hit tapi pampai hak tontas ita panka pai so so ima hita ita la bai ama ti o wi asa ni kyang itam na la bai ye kus ita put na akami hinse na nik kus haki ita tukum na tukupat na pam itahim me tamu mi pam panka o me angka put enang put piu tangan pesko na yaka it happy ma ma la bai it not one it. Hin umay abhita, hin chaktis, kay mahabibut ka suto, kay mahabibut ka matat, bani. Ni kya ngo. May itapete, but government sa tutukupan na.
0: Uy.
1: Itamoy, may yung hakay, tutukay o yakay, tamoy, but ira kapi, pete ira put pangkahon, pumuy ak puma, tutukupan niya ira, hinwat hinsa na ngono. But awat ka, napanungol kahupi yata.
0: Uy.
1: So on pium ko hopita kaita ni pihak chainen put awuyo te pan ir hak sichet ya tango ne panga me pan ne wuyo bo ya pi hak ami ni ahoy pitera pan na put kaso to ko pa ne pa ma am kuivi ni ko pas pi pan hak ami ya ta hito ta ka pa bu kite pa ka pian cha mo avel tango pan wa ne on panga la pam haki evening hak anja hita me panga ngo pi itana itata ha Hakita te weva nek, te weva. Hakita kapeve o ne, put hakita kusung, put panka o me ume, hakim hita taulalwa. Hak kapeve o ne, amu mao katukte, pam tawi haki ausul paking o panwa.
0: Ui pai pi anza ne, put pi a uanta o ne, pai ne ikwa ya mungunga, kapam pasita ne, ra awenta o, hakita te wanta ne, Hakewan tangu pan sahita tuwi bangwa. Tapi pai tempe tu pai hitang tuan lalu antara tem cuba yang pai kuiwi ni kau pan saklawa pai kahima kuiwi ni tempu petak nasa bitu tangunya. Pai pita masa hupit anca pupu akte pahan mayani pai hita cina sin mama nak anca petak tua pemamung basah hitam tua petak naya ye naya ngono. Pai hiti pai kaitanga na yan tahi pai tamai hisat awin tu tau mewan tu tau pi pai nabuti amu itam puya tu ta ta sak mamu nahan sa pai pai pi ansa nahalai ti umna ko pe oni kai ne pai tamit ansa itasin mea machik na ina uvin na pai pi hisat biu itam naman ya itam pahan la pai enang pai enang na pu sa sam pai na naptan itam hita ya ta ta ta
1: Weap pai pi tayani yai ni kaobi pai mei symposium biyan nat put puma ya to tanya obi ma hinte wa yuma uma wan to takam uma akhye tu kayan hita bi ummi ma takna pai pi yak song ka ilena e bernen song bi kamum sinaw hinwat pangon no pai itak supan itapu Ak hakam te kawe usap amami te kawe yang wihitat amami ato te. Puan sa pay ita ak hakam kitsokin na wit kasan hita na wuti yung. Kasan hita kusuy yung. Nikyang ita yan e awayong tutuk panho yung umi na pete ita yan ya ato takam ansay tamay ani sabito ta sinom. Uwilan to ta sabit tamay. Nuk pay pangkang itata. Haksuyan hita anhita hinsak me hakka okiyotin. Pasiyan siang pewa takyan me pa hakka nivanen pa hakka okiyote. Sen suki hakam hakam hakiyaw taite hakiyaw tukaite. Tuot ak mong mastok. Pai pam ani laita. Kitango piyo. Pai pam au anting. Pu me sen pas ansawat ita it italaway sutok yan. Pu ima Yawat we yang kam hakami ya. Pepe tuat nat imason kahinwat aw nanapta ni itate mi tamunk ya. Sen pa nat kayep ni. Sen pa nat ayo his nan pa nat ayo yumo akam. Pa ita hakami hisa takam tima ta hakam tatewa sang tak. Puta song kasen pumaput panta ta ikino on na pangkala. Sen pa ita bas. Ani hakayo yung wapo. Ni kaobik kasinita it aw. Ka so sam nang tat ban so on ita nanak ya kyang it yan takat hita ita ti mai mangam ita ne mo ayo yo mo ya kam mangam ukios an mangam panwe wan tut
0: oi oi anta kokai nak paya pita ta tu ayam pita anta pai tam anta pai hi tam sin mam ma ta na pan hala ti man sa ta bai anta yan na ko pe pita ka tam pai hi ji ta anta bi tam pai sun ko pi hi sa ni
1: pi anta ne wa yak na wa pai an sa ikha kamita it it tamai to kil to na ya go bi ta an sa pi sin an sa pi u sa ni ta pi sa nen pui ta pan wat pi te wan tan pan ko Yo vean kai mahala ya no bisi no
0: bo. Ui, ume kakai ui anta pai anta itato ya pita wa ui anta ken anta ita khati kai ani pai bi tato hi ta ita khati sa lamai lamai ta pan ta pai wa manga han ka ha la cha cha yes ni han ta ita pasan cho ita ti mai anta hu pi la bai pai ita la bai tam pu mai ti ka na ya han ta tam puta ui me ha ka me ta khati kai ani wa ha gen ta ni kakai